emang desi dewiak di ngadungang nyepukang pun ke pacun buane ngawiak di mupunin rasa-rasa utama.

ae. Atos tumben kalau gue cokori dewa kadia sapun iki. Iyan dumun nang jak dios harus sepro mangken palungo cokor dewo rumah sejah ring sejeroning pikayun iyan wal iyan inargama yang titia durung mesiat palungo cokor dewo sampun kasur puniki harus teme mangken palungo cokor dewo kadia sapuniko nanti becek-becek angkayun nih sampun nang tawot nang angkayun nih kendam

0: Inggi kadi mangkin do di tiang kuning ring kanan coko di rewut niko sabut sana lungsuran di tiang
1: winten sana take nang di tiang ring ratu do agung istri sang meragau peratnya ratu.

kadiangan palunggo cokori dewo mirang ngatur kadipun imade kados kemeng ngangan palunggo cokori dewo reng pikayo naratu dwago.